mamul kaya may ndam yo kankam ni ka kankam dal barka e ma yugo buye ci may yugo hamande ni buye ci ci e ci ci farma ci dal mu ci ban nakal bay ko nga hay mar kaya honore allah kaya atore allah kaya dal koy nyaaw yamal may yugo kankam dinni ka kankam dal barka.